0: Yona wera kwasi yona wera wotiwa
1: wotiwa
0: ah masikome na kana kiwe hanyaga twiyo wera nende so kinigo ovi defere
1: Muntongo wona muntongo kumanyeria
0: anna inawe he
1: makirati mpanne kalai makolo ahole liheri yani gobwi mia hasisi hanar so pana sisi hasanere
0: ah masi atwa kalai ina ko haka wira wira ki tongo wira
1: okay tshene panla were ya lukulu kusiyela bona wi vanonto ichuse ya iwa ya ilopa na ho
0: ah iwe ilopa na inoro
1: I went in here and said, Sina Walea, Mahikwala.
0: Ah, Masigindi, Masigana, where and then the 14 year old man and Ginko by the Saratan.
1: Poronto,
0: I went out.
1: Nkahian, Mupuanu, Miruku Saunyanu, Tishen and Penlawere and in Locone Lapu and Mozambique.
0: A silly came very quickly here, Kakinera, wherever. A tree here, Niva here. Nimporti Ogosheraka. Rohelo oholo ina abisareta nikosi na rege oratene ina tukua yota kala ina
1: tabo ana Gaspar
0: tabiega
1: kwa tamala muhievu mpuro wachwa kinako
0: brigado mungu otiga
1: brigado bundia 85-16-89-219 narmano 87-91-12-657. Bom dia, namuera o Winani.
2: Bom dia.
1: Assina.
2: Em classe minha Dino Zatori. Namuera Wampula.
1: Wampula. Ya. Mama Kolo, Mamuchumutoko Ene. Murnon Choko. Minha Hasi Seiha. Kalaiva Narua Humpane Sanerea.
2: Masimi kini nkoma atuale mutoko mutoko eneri mutoko masuki vale kani mutoko hani na no ala. Na pato ro kwa hawara masimi kini ni huyi ni nisi ri hamet poli ni rani la poni mu. Ni tani rani ka khalai. Ni rani ata. Huyi rani wa ni rani ya umpanje ne mu.
1: Segurai segurai. Aiwe hisere ya.
2: Kisere ya. Kisere ya. Para huyi re ya. Kisere ya. Ompata mutu. Ah, Ruia, Rumurawella mutu, Rumuve, Hapakrekalani Petal.
1: I sinceramente, sinceramente, Monona, Mupuelo, Wahala Mutuli, Willy Willy, Bundias in Namerowi.
3: Bon dia, great, you are Eusenium.
2: No,
1: Pampella.
3: Well,
1: Eusenium.
3: La beca.
1: Nyo ano himwa mavano, himwa joveni.
3: Wahika shoveni.
1: Oye, nyo ano himwa joveni.
3: Oshoveni kwa viravo.
1: Mwa viravo.
3: Ituma kela umu wani uono.
1: Ok. Ane ujeni?
3: Yaka saka kieruaka, kieruwe 79.
1: Eka pronto, segura wenta ya ane ujeni. Ane ujeni, miya hasi siha, miya hapu sisi ha inerea mutano. Kala imu kwane lukulu kwa nyuya nerea.
3: Ii, tiha wakani. Mkitonko uiwa. Mkitonko wana.
1: Masi mpwane evelevelo ichuse ha ineiwa wawi, mchu ambahamoni mkweye ilopo nasawe sinina kwa kelamo nari ha itiena sinina wale evelevelo.
3: Niva va ana comandante. So or kala o di sana. Itu seye ye ya. Nuno so da we ama khanya ka rupe. Arupa na mane. Ni seya to. Indi wa wa one asinge ke wera akala bale. Akushuga ropa na ya. Aya pahi. Yowo nimsuwele otakasele nito ero ekulobia so kana wera wuhi yu so kero ole raka utiero ama kanya karupe amene wariana wo oye kala wori kanyumpanya tarikiwe akaka arubare ko wona agusuero padaya a yera sana oye kana ur karta wo son to mi ne wa kabo inki suela se wira etela yo kane e borova ya wi kari ni gusuelo pana we se ke ni ka toro to kin pare wi toro to kin pare we sa no pare no gusuelo to va karo ne borova se tine ira ne ya sala
1: Mundongo to kumanyeria.
3: Nare, kintongo kumanyeria kufanya ehima ta wira pilo ira nenye na ewira nenle tala.
1: Mundongo to wona.
3: Kintongo wona so kini mwa pahi. Hera ne ole se, a te posi ni wira si sawo, a kusu a tala maniwa, ya huja uwa tia o tayri te pila. E pila so, kinona hede malaka pahi, ne malaka ye hero pahi.
1: Ni panaka, ni panaka.
3: Ni panaka yo hiru tu masi ekhile ni hipanyera ke toroba so ni panaka so open one two abera bera ka para para de mwe anana ndrene anana rakatu eta so mikroda ka tie lo pa kala o hasula na pa hemi haso
1: 79 mu yari wanyu hiyo silo masutani mu chunyano wa hiera mu avano
3: masuki tunaka wa hiera mu avano wa hiera we okatola mu wa radio la amoshaka merima ya nkanroni ele mapuroni na ajaje ke okala mnaponi mu sewana wanaka ni wananaka na aje ka musoro koni manera worerela okhalle wa janana ma ya mpawo omona veraka ane usheni wala yala itawo akuma wa purana oke ko ha ni basiki kuma wa mpona basini kene tena ko so lano ana kala ko kala to kuma to ni hina wira epa kana ko senti o mio ka fula no to wali pori paro epa na pa kala na manyala yo hero na ko sana na ipana na to a hi tenketo a hi panyo ko seto yo na nara en himera wi sariolo ni panyelo ompara ona mana ba shi ki kallo mana
1: Papa, ana go sa no hayelela, no hayelela. Ni wa khala la bundia sina na mwerowi.
4: Bundia mwa munda ka.
1: Sina.
4: Sina ana mukana ana.
1: Muri wowi.
4: Ri olishinga e pari unia sa un vasitate wa da mel hospital provincial.
1: Yo olishinga.
4: Yo olishinga.
1: Pama. Atokwene.
4: Yano ki yerwa ozambezi wana mukulama.
1: E akatan.
4: Yana kinyeriwa ozambezi wana mukula makinyeriwa ka ozambezi oili.
1: Okay.
4: Wana mukula makilima ngo iyo ko khalao ya ka taru. Kila kamiwa komo kinlapa mutako oniasa wenno. Ya, miki ko kela ka mutako yola iyo hinna bolo ikete. Oh, ile vele di.
1: Hoi hanko ni niloche, miya hasinha ni mpanila humaliha. Miya hapusu nanara ni mpanila hukwaza.
4: Kile vele diwe merezi mkia, kumu anamu na akona.
1: Akona, iti baba niwe herenera uwe lukulu kuye la uwe nivane le miahasi seho.
4: Kuhera pama. Kia anamu amuna kakeno walela ka etuila siya uoti wa. Weno atu amalu mani wa. Kake la uwe ni kohela, ake laka tuwene yale. Kwi esumanele karumer kal centrale. Iye kapanya tunaji akuma wampula. Ayaka olishinga wenno tu ya kuma munaji kuma kamunaji mungi na tayi pako hobolo ni haka hobolo ni haka atu wo na nesho kuzo mtalawi amaliwe mutu kwa sababu tayari mo ya kala mapolisi ya le ya yana kuzo na kero primera squadra iwe opiwe urulio falam panyo erinu no hota hene panyo falam nawe hawe ya tuila tiya ota pahisata na musasiri ya pahituru ule pahilapo ela
1: himuntongo oto uiwe wabale muyariwanyu wa wisa hinto kowere
4: Ya muluku kiyariwe 1978.
1: Himu ntongo uiwa.
4: Jitonke uiwa.
1: Neo pana pani. Ne ichuso pana pani hawa ui. Ningo sana pana. Himu ntongo oto.
4: Jitonke uiwa. Mintela siyopa kiraka uiwa wakati este. Kakoto ele rinvira jitaseja anu sumamuna kawe yo. Pahe wasiyo musepa o. O pesa mentona yo. Pwe wawiwa uwi. Jitonke uiwa. Ten pako molo kwe uu.
1: Anakamama
4: Mukana. Anamukana na oyeri wa oili wana mukulama.
1: Tama se na wango. Wango. Kitenle wibo wango.
4: Ah, mukenle wiyo.
1: Kitenle wibo wana elope.
4: Oh no! Zona nove.
1: Tama se. Nyo atoko ene?
4: Yano.
1: Wana vi anamira vwa rupa.
4: Eh. Hey.
1: Hiva makolo na okaluru muteko wano pola wava hikano. Masutani munchunanyu wa hira sipapa alipo yara. Wawina husihanihu. Makalo yala wipana. Omanana. Omale.
4: Kia alo kila hiyaka maswala. Siwe atu mikina alelaka. Atu utene lapo yote meoni iwo Mosambiki. Weno muturu ni muru ni osuwende. Finale ala kanda na mira wana na wana mujeri wa rahitonko wana tuse ni seja. Por qué hiya no vendrá mo? Koto ni mo ni hona wi a koto amulu poka mo kuye kalai amu farisha para wi amani ya yutiya ahimo wana ke. Ano kina hiya kama su atwa le hiko kene tuse ni seja. Yeti chua woti wa. Kina ave haka masu tiya wo pa hiko mali lavavo.
1: Kwa tamala, ichuwani na hano kumane wara tunako holo iwo.
4: Ah, utako wapama.
1: No tama la bundi ya mane ni kontinensia.
4: Ah, pigado.
1: Olara du Mosambiki. Elukuluku na asiansia huo uchekula miahasi seha. Niloko note ne tiela. Awara ne tiela. Hina nono asito kwene. O hiana hiana. Akanlewi mukiratila. Ninloja ninloko dupovu para upovu. Kerzer, tiawe. Ninloko, directamente. Mujur nono ya wawawe ni miva kuhinto ko. Podo loja, non tem problema. Directamente, povu para upovu. Ninloko. Por qué? Nar na ruha sito kweno hiana. Na goha. Asito kwene yi nindo. Henerea. Hiva mawani mo achwale, asupai, aswale gumi, harintu mwa, porque non sena kwantu maji, hele yankanaka. Por isso, ninloja ninloko, directamente, ninloko. Niswele mikuma mo, sereaka, serenye, evelevelo. Mwa hinto ko wigwa, mwa hinto ko wana. E presizu wa shakavu, muteko nriyahu no mutoko ene, wawale la anihu, wano polachu. Makalo weja mpama la puela. Bundia. Hola. Ojupua. 8791-12657. 85-16-89-219. Bundia sina na muero we.
5: Bundia ke muero. Mukovola wa ampula sina ka Teofilo Manuel.
1: Ana Teofilo.
5: La te.
1: Lukuluku sa wipini. Diye la ntandilahu.
5: Dabani moha onduti olelo. Again, Rokhara Namona, where are we? We were killing you, but she made on the night worker. Again, where he made in Kagimre. You know, we were killing you too much in Jewish, she where are we? Again, Kai. In the room, we were here.
1: Nen Kalai to him, don't go, we were.
5: You know, you were. Saya juga kamu kira ni ina lo, tak kau hakau hakau kelat sen makulu, jinmi juga tu ini kenera naya, tu iya ino pakeria, pasi, apa kenera ya, minta aku mau weha, ni jinmi walau ber, jemana sen shuwer awet fulano lau enera ya, wiyo jinmi watu,
1: angkalo lupa nasi itu,
5: aywa ino rawa mas na ora kenarwa. Bagi suatu sih kan kemasan dimana sih sih, rawi. Apulah nuki awen sih sawi, ya wira ya indra sa, wira wakin ini niyo. Wira wimunu mukmana karu, bolawaka, akhir semenu pitsika ka.
1: Ya, elapuela. Achuana kuwa, achuana mani, wamasutan muchuna nyuhia, wanloko na elapu ya Mosambiki. Wasi papa, aholeli, aye alipo yara.
5: Mi yego kina ofimewira sawira. Muretele okale wa mosa. porque hoy calde moratele, hoy calde iguanana, pida algo, igual que tú, que la gente mujina, que la dinero o lo patana. O sube la huera, we, afulano ale, enri etome emosa, puti aripalero, o que cachu animona huere, entonces que la huica se cachu en ello, y limona huere. O sube la huera, we, un cuacole, enre roje moja, enre roje moza. Wono weria oro omosa. Wiwa nana muretele kina kana mutandiki.
1: Brigadu kwa taba la bundia washoro wa pama.
5: Brigadu.
1: Masi mchu eraka nuchu sisi ya. Onu upwela mganhiku o teri we. Manera iyo. Ya yena mbena mbana mbena. E presizu. Naigu hava mapuro mbaya wawi. Karmiva kwa teri we. Kayo kana komu. Makulona but bundia sina namero wi
6: bundia sina kindwa shwaki karjo kinabule provincia wampula
1: wampula maha na omvira mahiku ana munigwa
6: maskinni te tawiwa
1: ekai kai
6: mas khaye ke khai porque lenda baba le patendra mpaka ba ikonne Ujimene, unijiro, uimone, que tú lo, la ola, yo muy rara, vamos, no, we, ani.
1: El opa, nao, yo, ocha, canela.
6: El opa, nao, yo, ocha, canela, en cala, chiyo, chiyo, paje.
1: Etia, nao, yo, walea.
6: En cala, chiyo, chiyo, te voy a palak, wamulupa, chacanfa, wa palak, we, agwe, we, chiyo, ola, ula, ule, le, yo. Mas, vale, to, arama, revi, wanka, haya, none, en puño, te lo panele, walitia, ne, le, riva, un toque, no, nao, yela, chiyo, chiyo.
1: Hemun donko wiwa tokala iba ba lukuru kunywa no mwaranyu mirabo.
6: Ke donko wiwa ke no pakeranto wiwa ya wuti ya siye la mitano ba.
1: Wakala baba le chuya wi ni makoro mwani hiku ya hinto ko wi.
6: Hoy mashin ke donko wiwa.
1: Mastan muchunanyu hiren loko asi papa lipo ya re lukuru kusiyela.
6: Hira kaba ka po wi mashi. Water no only teta. And rera we ran in shoe manage. Oh, here we are going to Olacha Chopela. We are, I go flan with you, Eric, we are only not a porimena, a fear of you. Ah, the muscles is not a yaw.
1: It's an anime, what we?
6: Here we are fuller in Jewish Waki Carlos.
1: Okay.
6: Then the room second or a ton tavas in La Paz.
1: Hama sene mitako sa pama, woshelo wa pama ni wamrechele.
6: Kote po tamala.
1: Mane ni kontinensia.
6: Risko roos.
1: Hoi tu sati 91, 265 sati, bundia sina muna mwera uwi?
7: Bundia, zile kinero monta usisema kari woshelo wa nuare kulukaitana.
1: Hama sene antamwe na akoka.
7: Nape?
1: Ato kwene?
7: Nape?
1: Nyuano himu ya maava no, nyuano mamuchu mto kwene. Gerdzer, hiva na achwa tokwene.
7: Eka?
1: Yadigwe kalayi. None la puela manera ya riaya. Manera ya chiliwaya. Y manera ndiyangwe lukulu kwela. Echu yele nejeja mahikuwa la mpwane vele velo.
7: Masi mwulupalea kamiyo nkenerwe nkene kerewe kwa wokene. Kere kwa mwayua eparipari. Mwakao we nkwane. We were in Ningua. Then part there and Naya. Can I get see the Pahi Kirting the Pahi? The Joka Kingo. You know, the way Machi is not going to the water. It's a little paripari.
1: Hm. You don't go to Ajamelo.
7: Eh, I walk a move for that.
1: Makonduanu, Makonduaya, Makonduaya, and don't go on the land.
7: Eh, naturally.
1: Nei chuso pana pana podo hikana vava ilopa na sincha kanela na ritiana podi ichuso pana pana ichu ya wi ya hinto ko thata ni ya hinto ko wi hale elapo ya hinto ko echa ha hindonko
7: basi pago ke ne kero ko ke kero ko ka hinto ko wi elapo ya hinto ko eta ha weta ha so kini mi wa tu no vi fer ne no kini pa kera wa ko kalero ai Empa que era un bebido en orden serio, lo tuve acá como peorazo, o al mentarín tú.
1: ¿Ela puede leñó, wipama pama?
7: Masi ela po ela me ya ya ni ba ta ka ban kitu wede.
1: Eh meva kam le pa re pa so pa juwa ho.
7: Ayo.
1: Kinne re ri agwa o wa sa makolo ya la si do kone kera nyo. Nka kile li heri ya ni chusi ha sere agwe nkinto ko juwa. Tabo hi a vu we chu ya likane la ya phana phana. Po burke pod serki. Kala iba va chusa ne ri ya ni manera makina ko e kwa agwe nemba la pena nkinto ko wiwa.
7: Ay ay.
1: Miruku. Wachu ayandre miruku ni vahane nilakane lukuluku ya lahankone.
7: Nashumia miruku kembaha kabake mbahari kawe. Hiyo ni andre, ni huna kwa sejari sana lompoti we enado te na hiri lutake tu yohi kanela. Yohi panela. Meshu musie ni kande tu hii andre, anzeshu ya wahi ya naman wa ohashi na naman awa meshu yohi ni kande hii andre. Kurekamano ni lote tu, awiwe kata agichawe. Oni lote tu, awiwe kata atatawe. Nompoto lote tu yohi kanela na alela kanamane wefula nteri yefula nkope kinoane wala kini wale soku seria moro mahupahi kile kane yedo
1: ya pronto masi achuyala anigu hava mburuma ya wikari miva ntuko oteriwe kayo kala komu
7: akana niko huruwa wewayo niko oteriwe maha we kano ane na lego na kumbe
1: kahimaka
7: eh
1: achiala amana achiala nipa anai vodi ha bana purna chuyale o thirwe o wikari miva ko thirwe hinha kayo khala ko
7: anne rai
1: nada porque mucho nera hanupo lamba khava va achwa one raya
7: ai ai
1: porque achwa jena ni o himere le mukwa ene wa hachuna wa wiwere liwe
7: Buen día,
1: muy chue.
7: Hago brigado.
1: Guayo la tojo yupua, porque no cola. Hola, alan la jaro aquela. Buen día, oh. Amo shipija. Amo cuanya wili wili. Buen día, sin anamuera hoy.
8: Anamuera vampula en Chile.
1: Ana Justino.
8: Momati.
1: Gambukulen wakan vanuma radio anyo.
8: Momati Musa.
1: Hini wena na radio anyo wotepo walua. Vulume wotepo wacheri.
8: Omira Momati.
1: Fash favor. Gambukulen wakan vanuma radio anyo wawini wena neuva. Yokale chuki nilochake iku hasinjene. Ho. Wana wii chuiha mitipo vale. Hima na lochaka igonyo wano muhulesha radio wanyo. Hini wanana. Wana wima suya na lochaka anjowani eko okela mtelefoni mwanyo eko okela no. Enilu kurele vavaru. Bundia nsina na mwero wii?
7: Bundia lukudore.
1: Bundia nsina?
7: Nsina kiruwa lukureta dili provincia lewa mpura distrito wa muhikati.
1: Ya pama sene. Kasheli wani?
7: Ah, salama salama. Kitiki na mstudi yuma.
1: Vakanta.
7: Nyo,
1: miahai ya simvira. Awe, ilopo na sinina chakanela mchwere mlocheraru, itia na sinina walea, ele ya nkanaka, evelevelo?
7: Na hata hato muhika tiwe neno, tiyo, zini iwe la siso. Basi, kena kubamona, kena kubamona heporoza. Numu iromba uwa sapa, uiro leshe, eru wa fulano no, eru wa nere wa fulano. Basi, naparatika, kena kubamona la. Kumihu heporoza, la zeta, toka lina weha, hata mingina weha.
1: Okay.
7: Ini miro miwe le si soer ni hebahana matata. Yepa he. Ya tia ni nikela. Elo bo ni roa. Dam ta kara. Wege ke ni si tuyo ba he. Ina ku ku melle wer ni wona si soer ti yo lola. Le verda te narta. Ti hota fe.
1: Na yo we la pwele yo we ha.
7: Hey, elo ko lo roa ya. Ele tio ti ke no we si za ta he. Kwa suwele chewele ni nro fulano, ni nero fulano. So kala uwele maigwe ya lepoe na otepa nyi ya saa. Kini suwele shaga. So mteko ohinele ni tupahi fulano. Yewe nere ni yewele shwe. So mtu hende ya la porotara sera shia. Lele to. Ata tadweke. Wapo ya kwanu nro uuma.
1: Nkalaka ni nloko.
9: Yola kaya nlo kihinyo wera amustiaka, ashulipariaka, shirokoraka, shishimaka, wetra, elapuela tiyalene, ni higitu sohi kalela. Melo ni makuletu, isu wela hundenu uri ya. Yore era tele suwele shia, kone shia shia, kaheno miwela, weru giru giri yo fulano no, kiri kidire fulano nare. Wota konkuriliwe pao, etiona nara, nipajara kuhore shia shia, ni halini sinye himyaka. Na kerelo tatara siyo, so wota sayo, mele nuri mela.
1: Kwa tama la mane ni kontinensa mwichuwe.
9: Obrigado, bon dia.
1: Bon dia. Mwaisimana vakansa mchuli, nrepakaso opajua. We no, ozambezi ya vachua po vava. Okala miravo, mwava no. Kihiya kumulo chansina nawe. Tamengi musuwe nle. Tamengi rimu iwa. Avira nikono, na avira nikono, nikono hiva ni mchumulupa nesha. Mutoko enesha. Awinu ene. Pronto. Direpentimenti, sento kwa lochela ya kunya, mwava nole, miravole, anawi, vovo, ichuzaka, ilopo anasaka, vovo ilopo anasaka. Miravo ompara nikolo, ompara tatole, ompara vovole, miravo mwabara batara, vovo ye, ilopo anasaka, vovo ilopo anasaka. Miravo pachara winla, okuela vavale, achubuka kuvele, buka kuvele. Wakala kinchuna kopiao, mukakuvele, mukakuvele, mukakuvele pahi. Achwena kuvelao, opia wo, kuwe, vovola mumpandreleni, haa, ukunseli lopanasaka. Vovole wana wia anasueliwa, epahi ruele, mukumode. Ewe, hine mererea, vovola hanono mirugu sise inho, wana ngotera vovola. Na revovola okusi lopo anasaka. Opwini hate. Hanlesi biswe ne hinyaha. Izu apimaga. Enukulukwene yeyo. Izu apimaga. Hanlesi biswe ne hinyaha. Okusi wa miravo. Orulwe guo. Ovare riwa. Esibisu yele apimiye. Wawi eriha. Heri hinyena po havo. Atata la ringwa tera vola, oringwa tera vola. Bobo, mukuru mwele mira vola, haweni munroa. Mira vole, onte, ano ukusi wambako sikwatara, na supai. O sikwatara, vamosh, akompanyar nosh, vamosh. Ah, disculpa, akompanyar nosh. Oho liwa, kahi giere luige. Enna pala nu ni guhava mapuro wa chuya elehiva na wateri yahu. Mupu elu waka ni guanyi heri yaka. Vakina akonkala sintoko miva. Kipiye vate vana nkana. Kineye chompa na ni mwanaya. Kikumanyeri wa ni papa we mwana. Awe tiyo weneja ni mwana kaporonto koho para. Kia aho kaya mwagi para ho. Mwaguli hamuru ho. Kina hali ni hali kumana murampani. Oitu seti, 91, 12, 65 seti. Oitu 5, 16. 89, 219. Kana chuna mchumu haari nito kohona sereaka. Masi, ajuu tela ni, nyo pusive. Bondia sina na mwero wii.
10: Bondia ratio sanfegi, bondia na antrukuna ratio sanfegi, anangwiri ya na ohiula.
1: Mamu kumi?
10: Okala kaya kini watata.
1: Hiva na okala uzina?
10: Sina kakina kula sina pene triki kakula ka provinsi ya wangkula etesiriti ya wangku kereka etesiriti ya wangkota poika administrativu ya okurani.
1: Okurani.
10: Okapu waka waashe kele takita ro okurani.
1: Nyunga ni kavi hirienu ni mwahola?
10: Kero ya riaru Liaka wakani, na jina iwe.
1: moko herre ma ko herre ma kholwa nyumntong ko wiwatho
10: jinai we so ke no ke

wiwa nano girazi wiwa nano kali hanawo a nyua no mwiwe hiva na no hiva hinno chunane nyua no na mpose na na na ya kule baba lenti baya mo alele ni kwa hebo odhene na

0: Ani copy re. Ani copy re.
1: We wa hiki thanani kubani kuni murima hona kala mpurana.
0: Oh yeah.
1: E ore uta ni copy miki hitu weke witaniwa. Mai kumo tena ni copy re ani copy re.
0: Ani copy re. Ani copy re.
1: Eh ni.
0: Miko suelo wi uhawa we onipanyeva. Diva munyahu wanyo munanyonywa. Mashimika triwi ni vahane miruku.
1: Miruku hena kana ukibai. Mutiana okala ni miruku.
0: Oye mwere murimo woche. Vakani vakani.
1: Yeah, mutiana kibahe miruku mimi mulopa na kibahe.
0: Oye. Mashikolela ni maheno wo. Muna monorera.
1: Mahe ni nkakideli mahe.
0: Vanna mchekula.
1: No chekula.
0: Kiro kila tikiju.
1: Meshe tuwe mohako olela piti mpina. Yele wima hikumo tena ni kobiri. Ani kubiri miko vela. Mahikumo. Pena menu kihie ni hikuni moho wikita. Ni kichuwe.
0: Oye. Apale kikere. Papa.
1: Weke papa ni hama hikuwa because I meant tela chanen nankila wereke winyamu
0: anonto kupwele ndaka
1: eya
0: yari mi motula nikelene wampu heriwa iwe ni ii varelela nula ni mveke la toshi mili kowera ne yao wii ni vukule mahosho vateva
1: vateva realmente ni musula hula anavoreiwa kinona wi para wi ni yo hakoni owe ha mutumba ni mu nkane tu
0: ai kande yo woro anavoreiwa apuno ole mkhile ya oja chumpi ha oja sothene sinandi pelela he banonto ni musuru khwene yo ni yako hakoni ntumela ka yo oja nari yo lo anavoreiwa eleti abala ne miya khanna suela nari ni njima ke lo hakoni ubiki nere hai
1: ni holi he ocha mijini we he ekwerere porque ekwerere te tu e honle va musuru kula no li ha wa doji midi moto la na unya na mpuhiriwa yo wiheni ye ne kalona we meshera yarwe nerwa pinyora ha ve kunya nerwa pinyora ka kini ve makwani nerwa yeni mutu wa kusha etwea wela mkwa mkwa overrated ele koli hetosh mili kereke wana mpuhere na halo kota
0: kekoja pivanto kendra kawi mkushe motula echuki nona kandra huno va motiola
1: porque para utumiha iya
0: ii kongwera ni
1: si na halo halela yowe iya
0: murohi uwo hivo ala na mwe merera numero kiro khala nere chakwani go vala vena
1: yai amena la nampu heriwale timuthu ori rela mutumba
0: ani wale anonto va mweranyo o weka tani huko kicha kika kinini bahane ke miruku
1: ni ko bire ani ko bire
0: osimeli
1: kichuwe te ora yo tena ni ko bire ani ko kipo pendeni
0: oro kisare osibela
1: kichuwe heke kule tempo kinini na pelo menu zingutwa koneka na mulohera mwari mano kuchu okoni kobe pa hiwo hilo hane pweteti

0: Cabo de Moçambique, Niassa.
1: E no fim a banda e a 238 metros onda média, na frequência e a 1260 kHz, a FM Riva 89.1 MHz, Vassati Yo Lixinga, Niwaniatova 101.7 MHz, Antena Nacional, 105.6 Marrupa, Niva 88.6 MHz, RM Desporto. Muni, a tua tenim hule radio memara elani hoa wanyuoni, mite kusahu ya sa radio. Mite kusahu radio solilwa mahiku ya itilaka Tani mashishi, mweri wa mai yake ya 2026, nerahu nivarheke mota ola. Walekili vava 5 horas, ndroa kilaka ihali mwepitiki sisi welaka mabutu. Wa 5 horas ni 5 minutes, ndoso maka ihali sa provinsi yonesa ni makua. Wa 5 horas ni 10 minutes, ndroa ka ni laka na masoma, nera ni kushu mpake mara ya 6 horas. Wa 6 horas, ndroa ka ni programa ratasi. O programa ratasi ndroa ni kushu mpake mara ya 7 horas. Wa 7 horas ni 5 minutes. Grigeva, 7 horas in roa kilaki halimu pitikisi suelaka maputu. 7 horas ni 5 minutes. In roa ka ni masumene lukushu mpake mara ya 7 horas ni 55 minutes. Ori masinsi orani uwe mitekusawhi ya sa radio. Mpuwama mitekusawhi ya sa radio. Niwe Julia Sindala. Akakasa mitipono studio radio msabikulshinga. Uwe mikrofoni mornimio Fernando Damash. Watu wote ni mtalia wile mtikisawa ya sa radio siwele kana studio radio msa mikulishinga na watabu shukri la wakla ni hiyo. Asante.

0: ¡Ratas!
1: Salama a tuwotine muhunle radio maimara ila. Ni hawa wanyo ni programa ratasi. Olilva ni hala mukavihira munihu. Anarapiha. Onkala umtutiwa mbagarila. Otisiritu yosanga o provincia yoniesa. Nerwa o civiliasha mamwene ni alupa muniwile programa ratasi. Sinanaka anarapiha. Kinkala mtute wumbagarilo dushiritu yosanga. Mahilikili va. Kahatila atiana amosa inamwalana. Mwemara kavekila kantilina atiana ala yahima wera. Ya tiliwe ni ayaya. Mana ya hima wera ya tiliwa ni ayaya inarimela. Irimela karu ayaya ala kantuna to oteliwa. Oreiruwa miyo enaka emerera wera ka teleke. Vahulu wavekila nteli atiana ala. Enaki kushera wa siti taya uwera ala. Ewase ke manamangoso anteli nahu. Ni tela nakaru atiana ala enakilila wera nihikone nivate ya kalaya nihuku na di nanamanaya. Yulu makaru sisa narwa woliha empa nindive lahu vamwerini. Mahulu ovira mieri ni kalaka ni puru ni mosa. Anawa mulupo na mosa. Atuno osuwela ni puru ya kalaya tiana ala. Mulupo na ola. Ari nyaya tiana ala. Mana ya nteli naya tiana ala. Kana manli. Ya rogi lilaru wera anya ya arimela. Mwimara awia umulupa na ula miyo karimpani. Atiana ala yangi kotisha kumela maate. Masi tuso tene sulungwa ni umulupa na ula kamu iwa. Mpaka tunanene vata ni nkala hunno ya kalavo. Mahudo uluma umulupa na ula anamwira asante ni anavinya roka. Ekela karumpani. Kina kuhatiana ala, wera ya hakile lilani wera miyo koteliwa. Ala okakula yendre, ya mova okilusa. Ni woko karere osiveliwa ni miyo. Anontu kina mtapunya telefoni katapunya raka amunaya. Na musa ya kina wera mwahashi ini. Atwala ya melini laya nteli ina iswilako wera. Musa yola okana na alopwa na. Wakuli wake enre. Kula mtu okala. Netu na msive eni msivela. Miko nakaro sisa kinahia atiana ala. Masiari ni rukulu ya mweri mmosa. Vano etu ekwi henre olipe papile la tila. Mahuku oma lihera ala. Kino popohiu wa vanchene. Iruwaka wera kinimu hiviwa. Kavirilila na atiana ala. Mana ya kinopo pihiwa. irwaka wera kini miviwa kahia atiana ala. Kinko hako programa ratasi. Ona nariha wahi atiana ala. Ero kala rodirukulu. Kuhia sotheni. Ukuma isasani. Ikulushau. Ilonisoli. Manta. Navarla mteko empa ela naliva huwa mwerini. Kinko hako programa ratas. Kivirele genteli nda wala hoi. Gano to yohima. Ina wulumi hatu otene mamwena yi programa ratas ina vitu iniwelila. Dimiyo anaripiha. Umbagari lo sanga. Ipa penurina no studio e radio msamiki olshinga. Kino hoko loshena. O siviliasha mamwene ni alupa mwiniwila e programa ratasi. Sinanaka anaripi hakinkala mtete umbagari lo studio sanga. Mele kiliva. Kahatela atiana amosa. Kina mwalana. Mwemara kavikila kanteli ina atiana ala ya hima wera ya teliwa ni ayaya ina rimela. Rimela karu ayaya kantuna tu oteliwa. Orerua wamiyo inake emirela wera ka teliki. Bahulu wavikila nteli atiana ala inaki kushira wasiti taya. Wuwira iwasiki anamangosu anteli nahu. Nitila nakaru atiana ala inakili la wira nihiko ni nivante ya kalaya nihuku unna di nanamanaya. Yunu makaru sisa naruwa woliha empa ninlivela vamwerini. Vaholu ovira mieri ni kalaka nipuru nna. Anawa mulupo na mmosa. Atunusuwe la nipuru ya kalaya tiana ala. Mulupo na ola. Ari yari anya ya tiana ala. Mana ya nteli naya atiana ala. Kana mwalani mwe. Ya rogi lelaru wera aya ya aharimela. Mwemara awia mulupa na ula. Nyuka rimpani. Atiana ala ya kikotiha ukumela vate. Masi itu sotene yulu maya ni mulupa na ula. Mpaka to nanene ntoko na naliva hama mwerini. Kaniwa. Wahulu ulu mamlupa na ula anamwira asante ni anavinya roka. Eki lakaru mpani kinako hatiana ala. Wera ya kile lila ni wera miyo. Kiriki ya hakile lila ni wera miyo koteli wa. Ala wakula yendre ya muva okilusa. Niwoko ya kilenli ngahara watila. Kinamta mnye telefoni, hata pinye reka amuna ya na amusaya. Wira mahawasheni atwala yemili laya unamungoso nteli na. Isuulaka wira atiana la akana la ayaya. Wakuli wakendri. Kula mtu onteka yeli misivela. Miko nakaru sotene ya. Inasa inawahi ya tiana ala. Masi yari nirukulu ya mweri mmosa. Etu ekiwihenda wera kilepeke papele la tila. Mahuku omali hilala kino popihi wa vanchene. an kopo piha ana da mash yana mai ganin sun an kopo piha ti atiana ala kin ko haka wera kona na riha wahi atiana ala iro kala no ni rukulu ki ahi era isasani ikulushau lensol manta ni purune na na alivila wa mwerini Kere ke sai ki hokole le ken thelinna wala hoye. Gana to yohi mekina. Dimiyo anari ipiha. Umbagare lo sanga. Ay, tipa pilon rina no studia radio msamiki ulshinga. Mwe mara ena. Ia e programa ratasi no studia radio msamiki ulshinga. Nto uwera imu kabihiri ke munihu ulamu studio mu. Niwiye. Ana bazilio re na mwene makina lelun la kanayo ni pwenye. Na weri ha. Nrote kula mu telefoni ni. Ana bazilio re na. Salama.
2: Miyo kinera salama amwene Fernando Tamash. Ni mamwene na awe hirirahu uruwa mprogarama ni mparawira ni mtapulele mkwihu la epapelo awela. Ana vilela, ana kashupare, ana baina, yao ni mawe hirirama shiva. Paranana anuwa nerike mtapulake papelo ela ya anaribi ha. Mpajira kenera imoni amusu utene amui waratasu ula amai ashikwako mtegoni imoni atu utene. Ani anaripi hamolepe papelo ela. Olepa mlempanyu papelo ela. Mokala ikina muhinyanyu. Era para olepa mpapelo nimu. Papelo ela. Ehulu meya. Piyori maa hende ikina seyo. Nera hunolele keni yevawera mohia. Ohela mpapelo nimu. Muhinyanyu ohela mpapelo nimu. Yela mwera lanyi la wera sulu mwasotene mikihiwa. Pele menu shima hendeva kani ni wera yulu maya kinari mpani kiwa kayari eleshe. Bawondo epapelo ena namu kushamurwaya. Mashi mwera le wera sulu mwaikina mikihiwa uvenya ni erale asante. Tapo no wiwa na naripi ha. Yowo lela nikina nivapara mtoko nna babo muhimwa vuno wera. Yaki kwa teli hawera ni hikaliva. Nroke na lukarikimpa. Wole lela nilopana amai ala ya teliwe alopana eli. Babo okuwa yerale no wera hii alopana awo amviriha urimela ehirimela le. Mashtare temnakela mawone lela kawera ku ala ya amwera ru arimela anyaka. Afinali karimeda le. Bawo nyuma mavithiwe miruguno wera eni hikaliki vava na luka ruguginani. Kepara awonto arwaga owo. Ekoneke iwo. Wanyawe iwo. Vathia na larimu era wate ya. Shilo panedi. Empayo wa luka rinyuo nure empaya ya mwanene ayandra na mwane. Mukinanimu nena. Ntoko na maapakanyu ena makoso alimara mwawiha nanyu mwako haka mfoni niera kawera ikula mtu ompaka enimsivela. Meshinu huku maapakanyu okwatula opaki waki testimunya. Ya tuawo ya kupalela ya hima nowera anye yala arimela ekekai. Mwera mnarivava na akela woko haka niyeyo wera. Nika ako haa, oneri wa arimela, anamani ala, ahaliva mpaniva. Yerakanto atataya atiana ala. Kahikini hinuma ako hahiho. Banu maashtarte mwa mwona lanyu ela. Nyuma akela wale ela tatinyu wera tato. Kukala kona lako wani wendira tila mpaka haa. Enakela ave nyaka tatinyu nyugo. Enakela apa nyaka tataya atiana au. Okelu kila ati wera mashi. Musula akaiwe okipanye era leha mpaka haa. Mashimeshimu atia nali. Anye ya ahokwa meshimu. Yera kavo enteri anama koso. Kahikini hinumahera hiho. Vanu vava wo tova wo kinona no we rayawa maya wo na musaya yampaka na koso. Purgenyu wo mari patara wu. Vavo himavu no wera e kova wo lusani. Ye yo wera kova wo lusani yo. Yo kalin himaya ye yo itusi nchi pale. Purge tempo nyuma mpaka nyu patrosini yu. Yano naka no wera e patrosini eno la la. Wera kere ko tedi wa. Komper teri patara wula.
1: Va anabazido rera muhima wera akalama toko. Ani mpaka awaya mwanaya. Wera amweti hiki na kosoi. Mulipa na kosoi.
2: Yo kale familia yo hiwa yo hima ehikanle ni mukukulo o kwa nila wera twala kalele kakilati he atwale namu iwa mukukulo. Wera walele hiho were twile nipaki wela etuyona nara atwala no momo la mukukulo le wera weyo kukwane wero kwa nyawe. Na veritate yo kale familia empaka ichapa so wera hiyo vani kaleke mukale lwene yo la. Wowa wowa wokatu wawokatu heni wawokatu enhima nowera omona ola ireke e na ari miyo mungona yo maitwa kishera esuwela kanowera apapa unwana ola osido ya rivava ya ruha letu arungokelo mpaka pishkato
1: masinena na rinteli wari omwaseta na lupana ala enhima la were akala we yari anyaya
2: Tiyoki ni hima aka nuwera. Akala matoko ampaki wanakoso. Meshi mula mdopa nula ola asuwela nuwera vama araka. Va akihiendrimi yo akende ompaka nakoso mukina. Na mdopa na mukina. Purke owu mara iwala wera kawera ii. Amari nyuva avenya. Nuweko warohi suwela wera maraka avenya vari empayo wera tiyadu kandraya. Asuwela vo akende soko mfiri mariwera haa. Kira kirowe ka konfiri mariana riwe woka wiwe
1: tiyonta pia o ne na shukuru ta ndere ko shukuru la moka kala muridula
2: tiba mkhinda we shukuru wera ku vano kihona shesha asante halani mvaram teko komu ngri atutheni kino shukurela na shukurela Amunaka ale pupurume ohihima mpapele ni muwera yulu mwade tila tila tila tila mpaka na mwela ushukurela. Puruko shukurela kera pirikatu uwo wekunyani. Anera asante halani mvare mteko uwo mikaru yosu wila vateva.
1: Ari mwera wopo pihai. Apia wate wera lupa nini yao ni mwona nae. Kahime.
2: Kahime tivonto nera wera himene. Hiyo na amtapula mashinyua nene inyi nyupoti mlepake papelo ila. Mosuela etu ulumawe mdopa na mkwinyu. Mwera mhimene ya ulume mdopa na mkwinyu ila. Epapelo ila ya kweyo loko lela. Mashita muhime.
1: Alapwene hiyo nrimo watamota. Akala orira murima. Akala ovama murima. Anonto mdopa na lapiakaru endrawe. Meti hero itria. Ti. Tia ni kwa hahunto. Ani nisuen lahu.
2: Nisuen lahu.
1: Ahe. Hapo ile papelo.
2: Akala tumamwenu makine nera embake kanadi sewera ani yetwe ni yeyo arohi hima ruta liveshi entonyi hereleshe. Mashivanchi padeshava era ela yere himene wera. Aloko lela wewa aloko leleshe leleshe mpaka na muhela pirikatu. Baba wonto na msuwela sane ene papelwela. Meshiriki aruha no umamwene ni nota pula ni mwalela mashi walela wawe upacherani nu. Amai ala. Nakoso ya atheli walopane eli. Yopa jira ole ilani munaka. Mwathenle alopana eli kine rukulu yoyo ya wenyu kino ya mkino uo. Mweteke msuwelaka yeyo. Wera tia nala na athenle alopana eli. Irikinyu vano movenya ohala mkwenyu uo. Apa herra kantoko.
1: Atia na mote niyo na karebe kahitia lina uchona hashivi ha.
2: Hashivi ha. Ama atalavali.
1: Ayo.
2: Aliko na veruani, makee pete.
1: Nuko,
2: ama akanyera.
1: Mapake lweni ya ala eneruwe na mtuosu weleni wera o teliwa anawa tumlopa nere wera kakitengi teliwe. Ya ananande ni wawa ohima wera kwa teliwa.
2: kera tiyo na koso nimhima huo wera amo vo perteri i patrociniu una la wintu ni patara ula onera wera kere vako hoteli wa shekoli kino mperteri
1: ahe akanto ni huleke masu atu otene ni wila telefone nrna hunti 86 97 17 200 ai 86 97 17 200 di telefone nrna hunti studio oi pisoruma alo
3: alo
1: alo tana mutapunya
3: mutapunya tenia Rosario Ernesto Gelo
1: ana Gelo emfukule radio akani ni wera ni wena ni nesene
3: nata kirimu ya rongu wala pahe pakani punghanete
1: ekanto ana Rosario Gelo
3: Niyo maswao kihiwa.
1: Mm-hmm.
3: Kinaira alhamdulillahi. Obolo wa porukarame yo. Porukari porukarame yo supa.
1: Wanto amwera ho?
3: Niyo kinamwera kukurwa perigosa wa.
1: Ah, wasati urshinga, he?
3: Eh, ya.
1: Karibu to kwenye?
3: Haya kama hai. Niyo kinaira porukarame yo kuhiwa maswao mulupa no ikupanyandra we.
1: Mm-hmm.
3: Yo pachera. Yeah, ni hima to kwenawe yandra ya. Ufaliandra yo wa kanene era ya hime etu mkwa yodo uya ya lukulula kabate vale.
1: Mm-hmm.
3: Na uwe rongwa sera nene sene majistapo onroke ndri mpiro ni mwaya.
1: Mm-hmm.
3: Yanawe likinimule la wera baba uvinya yevo burkendra uvinya okera.
1: Aye, ntali no.
3: Baba uvinya yevo opaka sana. Burgatiana au na verdade eti hamitala mulopano uo baba era ya ni vinye vate vanikela kava kina ya suwela wera wera ni kale baba eno ukume pokoho mulopano uhayeno rori mele harimene lesova uya apako umuipiti ha
1: kaherge
3: na musa uo taa suwela
1: kaherge torimita ala to sigina mulopano uo
3: kinera na musa uwa suwela wera mnene vado ukala so como isso só era só sou ele vai na moça e é a mostrou entrar nela era um quilate vale de filha que é um comandante nem era um vencer um roque vacina ele que olha a água não é tipo que me dá ela então ela foi a partir da que naíbo era um piano a neti que me dá ela agora dava o vinha e vai caloar me achar o era nem muito igual nada ou paga nene porque dava o era manter dava o tio tem era em pago lento porque tinha na hoja né porque tinha na hoja né aso teliva ya sama kopirawe owo abonyawe kopirawonyawa na hiana niyo okajirowo ntao bawe hani wera e pavano vakiperteri lukare sothe ne na tavada pena kere wate iyo ya mate yaya owana vedu bawe akontari wera vaki mate yaka para wera kipakele siye likinyaka iwe bavinyaka kiroki kampakele ketomkina porque nao ya na koswaene
1: antokonna
3: Antoko, kawe asa antoko ni kina para were mhiyeke aheke mrowe like mkina tuyereke karaka na bari meela. Pase konto rimeela iwe para ale, alimopo tingera wera ula kalike sosegata yereke kavon kitara ukutuji waka.
1: Mm-hmm.
3: Aihiyeke. Enkwanto vawo onele nlawe munene, atike lawo vale eo ya waweyo. Porque mahuko ene yada na verdade, asitiana aleo hawele tu. Nakara wero paka sana kave nerea. Nakara paka nene kave nerea. Entam paratikamente baba o nedendawe mnene. Epa, oronto. Atike lao to ea wawe. Masi kwasele, por exemple, dumiva, mrima haka. Para baba o vinyeye wo. Seyo vinyeye nwena ata. Pala pena hie, aroka siki porukarama sawi ikina sene pahi. Uomala vo.
1: Hmm.
3: Haa. Uske wera utare lelato. Iyo wa wiyo wa malo no wa pa keke tomota mkina. O baba wiyo ye porukarama wiha na ye o hasuwenle. Akandene tomkine ene forato o hasuwenle. Pirke yo na kuswaena ni mpakaya na amosa ya msuwendaya. Kanonto para weo mdupa na mkwaka urimakua. Woka vihira wa baba wiso singhawe vada pena wase dukari kina. Sheka awe owo wa winya kwa kina awa amudu sa womadavo.
1: Mm-hmm.
3: Haa.
1: Na vya toke suwani ya tu mlupano la uhiyawe ni nina ni hukwa uhiyawe nina.
3: Ye yonto, purke vale nera wera faliyandru hima. Etuwa lukolo nlawe, mashanena ala suwela. Vanoni huku nene nenda uhiyawe, purukaramu hiyawe ya mneno ole. Purka tu hiyo, wata sowupu wela mtu mkino hinsu welawe kera. For example, we have mentioned our cavalry work well, so we don't call our work as well. To hell are we away?
1: And having a two of you and an era Sante.
3: An era Sante, a Santo Longote la Shavari. Directly a Sante and Yoda Tampuha. The Sante and Yoda and we have way. Away the process to Henisha. And Tam Praticamente Munawe, Baba Sunsawevo, Wopaka Nene, Cavener, we ready. Majinamante Rivaus, we like a wear a mint of a Kirimuano. Kukishilavo. Kulike mlopa na mkwa oo mrima honkwi. Nlelo nlori na amwa arawe. So atia na ala. Tari na mkwa anepa. Atia na ala. Tari ni puta. Kulike likuwa seke ni uluma kavali. Parashine nawe ya iwake suwele kewele. Ituni paka ahu. Hayene itu sorera. Atia na ala ni puta. Ya suwele wera vaka kine mkushaka ola. Mkino ole okala. Kaya amulela hii hao. Uwe amulela wera mashimiyo vaka. Tiraka vaka. Alupa na ya kitende, nilelo akala, so umala mala nendra hukani mwala mande nene, tara ole eteka suwe laka, aipereve niriki, agora were nila hukwa, suwe laka were hakuye, para were heni, ule purukaraba yote na bariki were miyo vakirime kaka. Enta purukarame tipu weyo, yomu hiviha mutu, ohisuwe la getuene, ulike tunkwa weyo konsuwe la were vokalo mkitara, maziba uko muntishko birri mnene, yeruwe umuiwa, onipule ya ni maroha haya. Entao, vao, mwerihe mluku mnene ni mine pasawe. Anayui haowa, awaka vale, atiana le akide la wera iya kaya kitenda ho, kwa vano oloru iye tovate vale, atena mkoti hero hikumele vate. Asoke oro kalone hapa hamkuma, wera iwo kera iriwa ho kwa, kano jojo batanginyo kapuri nero akava.
1: Niko haonto, niko haonto, era mlopa nula mlopa na lopa na.
3: Hey,
1: baba. Iwaka mwowo vata hina kuma.
3: Iwaka mwowo vata ula manteri kimpani. Sereki yowo konsentra ria.
1: Malupo na mwanenu. Onkushe katana na kumela vata ni katana.
3: Onkushe katana na kumela vata. Wera kahi waka wera nino kera kahi wa wera hokwa. Vana kumuka kusimitere waka. Epara ntuka wone sheshe.
1: Wera kawake.
3: Masulu omanteri mpani mwemu. Mpake tuide na malila mwemu. Apinyakari sa santo la vahi wa yari mpani mwemu. Tampe yuo. Amna kamkade lwa herke yi ha wanwa uli amru amakuwa.
1: Mlopa na tiveke.
3: Mlopa na tiveke. Asuwenye kewera mashivali wakali wavo.
1: Ae.
2: Akora. Nito mlopa na avahihoti vaate. Onkuma mlopa na kero mulu miha.
3: Onkuma mlopa na mkwawe.
2: Abahamtiana. Onkuma mtiano kero mulu miha mtiana mkwawe.
3: Ahe. Hoti mika asuwen laka. For example vatu amakuwa aneraya. Koti evo shie lupa na mri mpani. Hani kuma mtia noro mulu miha mlopana.
2: Eisu.
3: Oni kuma mlopana roko mulu miha mkwawe.
2: Mlopana mkwawe.
3: Koti mtia na. Oni kuma mtia noro mulu miha mtia na mkwawe. Akora awe ahiwa wera yomba nhe koti mlopana. Akume katia noro mulu miha. Baba owa akala ni mrima. Tampa muna kawo. Amuna kaya iwaka vale maswada. Baba o. Mrima ayo wakahi wakotaka ihera nantoko no hakwa sule la mateba.
2: Kante da murumu.
3: Atuwe la ninkela huo.
1: Kana wera arola tihiwa yola tihiwa. Wera kareke ori hira.
3: Kariro haate tena vada hao.
1: Ayo.
3: Nakaloro kanaru kariro. Mashivaba kariro. Mutunu ukumo. Naruwa wawu ya ketina ere ya vate zade. Ona koforo ntari. Wera munaka. Ntakile ilihera mpake ya enraya tila. Agora iwa roma nteri mpani mwemwe faste konta rogwa lejiwa.
2: Neto mpapelo ni moto kale mpe wera ki iwa lake lehe.
3: Iwa laka tila ila. Ona mkwane konta kumishane tovaba oto. Porke ni kwa seke sote ene nanema nakasima kuwa hiyo. Nisi vitaneke. Para heni. Omado yerea ka mtasuwele ke mota uoke le laha. Si.
1: Ananto, ana jelo.
3: Niyo mai.
1: Nikera ewehe. Mota yeti haya maya la ala. Opanyuwa ni mlopo anaisuwela kawela ateliwa. Namu emerera mlopo anaola. Mpaka tomusi ene emerela. Hiyo makuwa hiyo nerahumala melo ime. Eti hero
3: ituia. Yeyo. Mai kino waka masoba. Kane yeyo weyu atenda ya wo. Ahima mpapelo ni mmo. Wera yao ka atenda kapurike. Kwa makuwani. Kwa mtu, for example, vate. Nkale tu, yota kadanakana mtiano la waka vale. Mulopa na wera kawelo mkusha mtiana. Aya wakuyene. Onhano reuniri na atuane vavale neamosi. Ne distimunya. omulela nene senen paka kesere ulo nkonfiri maraje wera na verdade wa uo kui wavo masulezi wa yendraya muna kaala nakala matistimunya ale tistimunya nela ya rongwe weiwe ya no maitowe huholo porque nereke hii hao porque daba ya neha ya mkohesesa mpake panye pontu haya masumote tratariwa asuntu ula tratariwe itoko vana kosoni atepi eleneri wa mtu botela wene tiu wanera wakusha mtu asimi ravo epa ke mkomona mtia na iwe nro wake enelele mponi entau tistimunya ene tipe ene tevi tia yo kaprofunda nritwila ukohosuwe la wera machina verdade baba lirike wakui wavo lirike vatuwa kuiwevo mtuno suwe la wera na verdade baba wopite iwa vomesho mbakireme kaka masatoko ena ala tistimunya mkumshaya ayeno we hoolo na anena alato tekwile warumpa na kayeni warutela lirike warutela propri ya mko hesesha mpake suwele lirike ahe liko peshkiza resote ene ya msuwela
1: ayo nera hawali wera mtu watu na koteda upachiri kitu wapanya atwari vato tuwali ni pro mbankawe mtiano walo. Koha koha.
3: Con certeza.
1: Wako hatu wera yule mtiano la motani.
3: Motani.
1: Ama atamana ala ali wako hawera yule mtiano li mamona kono yita motani.
3: On lama kumu.
1: Mm-hmm.
3: Makarelo heni.
1: Wahala. Noto pesugula natukwene. Noto pesugula natukwene yana jelu.
3: Niyo kinera alhamdulillahi porque baba o kino tapelo vilo volo wa wakala ni wane la za mikinera sante mluka ni kazi hera ni volo wene mkumpanyi he mkalelo wa wete la mluka na mkwiku wawo
1: asante do tupo shukrela na jelu okumelo kurwa bengonza
3: asante
1: ahey numero rina honti 86 97 17 200 ti numero na telefono rina no studio y radio msabiku chinga wa mtapunya ni roa kani matata bila kala mtapunya alo
4: Bom dia.
1: E mfukuli radio rivakifiru?
4: Ah, tabi.
1: Ahe. Nsina na yato kwenu?
4: Elder, unangala.
1: Unangala?
4: Na.
1: Karibu to kwenye ana elder unangala yu?
4: Labe?
1: Karibu, to kwenye?
4: Eke tia na wawo bandidao.
1: Hmm.
4: Akina no hima kawin kitelingwe ma kitelingwe ene.
1: Mhm.
4: Ano kala gatena morato ana ko fiera ya mashi masaka mulopan na wira pa atitele giro ke patia dal hante lio pantida le ni putan ne. Tam masa ya to mulopan na para wate la mashi kala ne ne mulopan na muro me la shaya.
1: Mhm.
4: Tau tiwa gine ra ke patia na wa ro kan na mai di ha. Ona mai di ha ya au yo yo ma ka we pa min ki telingwe telingwe ne. Ni mulopa na wawe amuela wawe kwa muhikumele vate asu wala wepa. Vate wale ni kero ulumaka heni sa nteli. Mulopa na wala wye unile hachete. Honte amuela mkino wepo hikumele vate.
1: Mm-hmm. Wananto epiro yowe itela.
4: Lave?
1: Epiro yowe itela. Iwo amona wera mtiano bandida. Yata imaya. Wananto etele ketivi mulopa na wala.
4: Wahia batia na wahia.
1: Nito kwa hiya we.
4: Aha. Kwa baka sana, vantu hivi taru hivi wa. Porke ya naro mlopa na wasa mwene mwifo mlopa na hukule mbeke na tia na wu.
1: Masho hima wera tia na nanao mtapunye telefoni na mwopupi hawera we. Kena wakota we.
4: Ma, maskayone tui yosano mamea zarhanjo pake tuta mwiva.
1: Mhmm.
4: Na mea sifo na mpakae.
1: Ay, omo po piha mo lupa na wera atele, uy.
4: Ayo.
1: Ay, santo na tapo shukura na toko ina na ayo, de rukmelo nangala yu.
4: Santo, santo.
1: Ayo, ni wahu programa na ta sirisi, ni mota, mota. Ayo, mtu mpaka omo pihi wa wera, iwe kitele yu, iki hiye, tekeno uki ba.
2: Otu ki hiya ya po wokota. Lopada
1: wiyo le. Ayo. Ti hao. Ay, 86 97 17 200. Oruma no studia radio msabiko lishinga kala muda punya. Alo.
5: Alo.
1: Alo.
5: Bundia.
1: Tana muda punya.
5: Ana Carlitos Ceramic.
1: Karipa toko ina na Carlitos.
5: Niyo kaya na masu avakani, itunuga wajira masu asidu kweni ulumaya. Olocha wawi mtiano TV ha, ni mkuse mtianaru. Ya kala wii mchuo erele enamona, parpare e familia, na ere wii emosi yo asivi ha, yudhi wapajira. Yanawili, henwere ya mlupa na arivate, yiriwe futi, yiri mhali, tingilo watendira chuyao, era kamtiana. Mkalempa mumu, ahimsuwele mchuna oro, tani yo ono oro, mlupa na ahimsuwele. Ayakuma, ayakula mlupa na, ama atendere mkweyi, yanera. Mlupa na yola kalai ula, aswele mwote heni, wii atuali vate hagaku, mabu, halukare empa oleshe, ezona halukaraya empa oleshe, erivalishen. Mpaka diri itaminta hikongi anapia vati. Nta loje wi mchiana ola, ni musa aweni. Achua la oteni, kanyiwe ya taratari, ate na varraba tena na pinilela o pinilo profunda. Na hala nera, mchiana ola, chua ule erenle enamona, kanyi familia, poti tokala tamana maratu akina.

0: kwangu vakwangu nje mushe mutakana zvale zvindu yeukoto
1: ninje kuti nkuzaka kuvesita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: nieleko yavanyaveleo
1: anifa
0: vana imanyi yekuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene andamuzi yakuete mieri nandipe kulikangana nijwetu
1: nambo anifa anditulangana kuti nechekwazvonderera vandu kuti vandikene nawo
0: nenge nemajonami nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kuleje chinene sano naikoboshele iyo yakutenda nyachipitinyu
1: niyavi
0: sano mwana chijwawo pakuete mieri zvana umo akumpa yekurya mitundu jine nambo ngakune kazya konga
1: yekurya ine musadichiri
0: elo atandiite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu ine mbiraganyi yezvogori niine tokuite pamuzvi pano
1: bhazi yele niyaikutindana
0: ngava bhazi zvoni navike navi zvinyu achitegeye kuti kwava kwekurya ako kukuya katema kakula mwana zvicho akumpa pane kavili katatu nambo ngane karya konga
1: achepi vangu varadileleyo nambo une nganimbelagaiziyene nambo nayanamati vazitutendejeleyo
0: yelo vangu kwangu ngatitukwete mugunda nichitundu mwaivali chindu yamutundu welewo ine yanganitokolayo tukachenga nenachijeto pamuzi pano
1: kuganizia kwambo nanyumba jangu chitutendeye kuti mwana gwetu joyejwakula chinene joyejwalunguna ijoyejwakudimbangana pelagajwachipizinyu yetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: gava yakwadingula chivizinyu apa zvanhu imazile
2: pakuti mwana kwenu akule chokudimbangana pakutandilaga mierindiranawo mo kule yakunjongarya mumpe yakudya mmagulu mpakakhavi dipadiriku njonjo sheriye nambala jakumpa yakudya katema kajukula
3: Na província. Na de 13 horas e 30 minutos, está já em atividade, gente.
4: Mil.
3: Manda.

0: nyanyati iji mwaimanyi kuti mweri wala na sheuwa ndishila.
1: Haa, tuwa imanyi.
0: Rane dingwa idingwa di kutenda pa kushinga mila mweri wala na shi.
1: Haa, uneni kupreparari vele mwavora vato rumile ya preparari munte rumile ni ya huwala ya hui.
0: Haa, ngubwa na kuti ajanga ijati ndita yadi. Rana tenga shikwale shila nyati janya lenje wadi bado huwarumila ya huwala prawele mweri u.
1: Ngwala shala kutinji, ngana aga hudanda ula, mwero bado huiha, shaba tebe.
0: Yaa, ni ngubo na kutikuranga lalano velelo, idingwa tujigadile diglodia lelo.
1: Alelo nigele shindai.
0: Tujimbile shindai shenu.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Shindai.
0: Shire.
1: Ndiwa dile.
0: Lugono.
1: No dile.
0: Kwaito ahuatile. Bwana waija tuhomele khabele kharelamu kwa ndu atatu.
1: Ngube kharelamu kwa pantoni nyenje pa namahula, ni ngube kharelamu pa manje nila taipa pa namahula, ni ngube kharelamu kwa ndu ora amanyo, na nye tentoni nyenje.
0: Roni mbatile khajangu bwana wa rindile odi?
2: Ndo wadaji.
0: Rindile bwana wa edinash?
2: Ani antoni nyenje.
0: Bwana wania tujigadile ishini digu lodi alelo.
2: Hajimbo.
0: Tujimbile khajimbo khenu.
2: Hajimu sambiki.

0: Bara batho bo shele ya leng do palaini alo bua tsart.
1: Bona le ka gare le.
0: Sene ne kwa dia shimene a kuri ndaut.
1: Ke ne ga ba.
0: Bara shime. Sna mende a to go se padu a le ruwa o kaje.
1: Ba ga ndo go itse
0: bere. Ya shimene dina ja o ne go ba ga dia. Ke
1: ga bo to re se me a mo tlo le ba kuna ba nyo.
0: She ka bo to ni bar mar nge no pomi o nge ga ga ga. Ba
1: ga to na mara o ga ngone bar le o di le tega.
0: Ga o di mini pa ya ka di.
1: Nga bana gombole yalanga
0: ikutuba
1: ikutuba gaka
0: ni bas kwele ya kayo idimo dimo kuna idin kushenga mazo ngeno ngele ya kudi mago
1: iya iga ga ati na kushenga ni kushenga ga yidi mali mana mazo ngadi abukela ka kuna
0: mhm
1: para de bo mila ka jenga pa no ka nyo ne ka rekore yi
0: mhm
1: ega uri ema osa ba badale ola bo ro ta ti vita se se yenya tu yoyo
0: basi yoyo
1: tu yoga tu gaka
0: yambone tenda santi patena pa ne programa jetu ni complica aplica marila mukwandu aidi
1: ara muganda ndaga bati wandu wolo wa kubira radio mukandika uno tenda
0: asanti jejenje
1: ndisi lebele

amba district ya kumkwamba ni district ya lagu timu zin zitani telele jino kutanda kuzungu siya nipikizano jibangazi gampira timu ziwana siya nchimisi tukwamba kampionatu rekreativu.

basi ndakutana ntube je nkombanye nziana kutini ndishiritu ya marupa timu sio kupunda tumakumika ibiri zilembezi mumpigizano wamangira sige mpira timu ziwana sianchimizi timu zile ziachimma zietom tsikombola chikuli kulirembe sya muntu kisama mangansiga mpira zile ndando zya district ya marupa bakutoto basi kumenyeni sya chitero cha champion bakomboka mangansiga mpira timu zile wana sya chimizini mu campeonato recreativo basi wale mpikizano ukwete miezi msano jina miezi msano jim Nijawe jibasi nkuutana Achimma zieto wa Pakutoto kuminyeni siya mchitezo Chau champion Pakubaga imanga sige mpira Sile ndano siya mdistritu Ya marupa Ngani jim ajimanyi zie Gift Rafael Wakulungu wali nkulongo lam Kuchuwanyi chakulone siya nikulalela Pakubaga imanga sige mpira Mdistritu ya marupa Pakungulo kanimito langani jepuwa hirisi Che gift Amanyi siya kutimu Sile timu ziyotopesin, siya sikombole chekulilembe siya mumpigizano waleo. Sile ya kutio chilandando, siya kulikanga na lekangana, siya mdishiritu jamarupa. Nisi kwa tachere kuminyani siya chitero cha uchampion, mbakabaga ya mangasike mpira. Timu ziyachima siya tondishiritu jamarupa.

Gaza tu kaliba uno tena uno kumanyisha na ngani si kule kanga la kanga nanzi kwamba kemanga si kampira. Nituwe jengo kumanyisha na kutin timu

Ndajilipa 15 horas e 49 minutos. Mpato kumanyiziana ngani siya kulikanga lalikanga nenzo kamba gaimangi natsigia mpira. Kwa njeni ya kutuka utuka magazini disportivo.

Zindade de Pão, 16 horas e 7 minutos. Basu kikano kapepo na chalo nguwa chinje tun, batu weje nkulekanga na ni ngane siyele, siya kuchombo la chombo la pana nipem, sema ngasika mpira, akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Janias. Kapitija kuhila Muzambola. Batako pochiriba kuwandi kapa, Brati Sonjela, taji basi nkwene chizi ya ni programa jin, mundandanda. Uchiwaleli jino Juma Amos. Masikunza nanche chem, gamuwezi wa unawa mai. Chaka cha doshmili i vinti i seish. Unem, ama kutiamani ya, salamu alaikum. Mbite.

0: Mama, mama, Maye.
1: Tumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evinde he.
0: Mama. So shupa. A papa. O weri wari male. Male. Arupe sa weiwe. A glilin tamina kwele wari papiyo. Ano weri wa. Kaya hato ko niha na apo shamuru. Maski piya kaiwe na kala wuluma ammo chela. Kancha. Entao mai ba. Apata rupu wela sana. Mro wenyenyu. Matikwe na papale hokolowe.
1: Hey, chumpi ha.
0: Weiwe ya tepa. Anro kala mota shen.
1: Awe vinyakawa yanraro kulumua. Opensa uyu waraya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Wano ba, ha? Chumpi ha. Ni owi omade sote nisiki morele. Owi kachekule na awo anovoriba. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holane. Ni ye wa mwene. Na leli hera uwi i. Achalo wani huu ya tamao. Ariwo uwi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Nkero uwi manaka ni holane opensa uwi. Niye wa amwena, amwena na wahada wa atanla chuu.
0: Mwakile wa kavihera doko.
1: Na hada wa atanla chuu. E niyento ya kavihera yao. Miku shumunya haka, amwene. Vanereke maecha. Nisheleliwe. Omalo sinio ni moreda chumpia.
0: Ndro tina kuwe maya, nina kuwe.
1: Ndro.
0: Mai, wa amwene kena tiwa vale vale?
1: Haa.
0: Ah, wa amwene toko tiwa vale vale? Ala rivale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele ligo. Wabe shatwale marela.
2: Ukulumuwa.
0: Ayo.
2: Ohiyo ilori mwasha kibaraka mteko karehera itelo.
0: Ahe.
2: Ayo. Kawaka mithala.
0: Ahe.
2: Uwe rahia. Omalo kishabe itelo.
0: Mhmm.
2: Ananto hapa basakansani wakwea mtu kona.
0: Ayo.
2: Yaki panya kikoe pahe aki wela ya tor tor tor.
0: Ahe.
2: Ah.
0: Hey, wananto hiyo vano horwa.
2: Mm-hmm.
0: Mashi ankela ohima maswala ta mamala.
2: Mm-hmm.
0: Owani weso kasi shupa.
2: Ayu.
0: Mm-hmm. Kahaya mai.
1: Amwene.
2: Ahe.
1: Mwakava.
2: Ahe. Ntama atamaliki mwashi tu.
1: Kada suwe lingho wi i. Ani kovira atama owani.
2: Mm-hmm.
1: Nereda mai perwa.
2: Mhm.
1: Ano ni kopiri mwana lata wiye chumpi.
2: Mhm.
1: Ariki wi mai.
2: Mhm.
1: Apapale.
2: Mhm.
1: Ankalo pensau oresta usiwe. Miki hasa wo ochivo.
2: Mhm.
1: Ikala.
2: Mhm.
1: Wo ile kada. Mahiku tavinre. Chumpi ha. Iwale na sikwawe. We at the tenu you were no an over river. All the way, ta papa. Opia you all, each in an over river. Anawana kilela, we may, nrowe, nawona papa le. Nara pale mulumano, no hokolo eloani. Ki minkiao. Gis wendewo, a galayo. Papa de a man semo sing, guys winde. I know we ki he check a shamopa herera. Kinero wi
2: mm-hmm.
1: Chumpi han rowe wa mwene
2: mm-hmm.
1: Amwene ya weteni suwele ni piro pote no wasachu
2: mm-hmm.
1: Ya thami hewo wada ya kushero hospitali
2: ayo
1: mio ntoko runa vovara
2: mhm
1: o uka kushero hospitali yokumelela yotene ewe kidia wa uyivale
2: ayo
1: nenda kamwene vani wende ekavihero
2: ayo
1: ha
2: epiro yowe itela
1: mhm.
2: Hey, the Italian to poko na mane wanya rest house.
1: Mm.
2: Chumpi ha.
0: Mio.
2: Chumpi ha.
0: Amwene.
2: Kera ani ko bira la ditawe.
0: Ayo.
2: Wem mira o kwane la. Wa ku shotiti. Wa wane. Masini nai wa ro hiji patala yu.
1: Mm.
2: Nigilate to ko. Wala un kelato wa ku shotu wa ro hiji patala. Anya ke nigilate.
0: Amwene miyo karu wuhu.
2: Mm-hmm.
0: Kuhera wakusha papale ka wera nrowani.
2: Mm-hmm.
0: Ano kota.
2: Oyo.
0: Wakusha chipatala. Mm-hmm. Ano kota.
2: Mm-hmm.
0: Tivonto mikive nyaka. Ukela wale la mamala.
3: amanera ii vaa vare nraya nroe wa mwene
2: mm-hmm.
3: Kaa hina tuwalo kala stoku ene okele ulu mana
2: waa hini roti ni ntimuleke
3: aa
2: roni ya teke maya piti mpina ndoto uu
1: maya kiyo uu
2: aya nroe
3: nerge hao maya nroe apa apale ninkele ui waka
2: mwoyara na namwane
3: ayo ninkele ui waka ui waka
2: mwoyara niwa namwane wawa wopi hamaye
3: ayo
2: Nilele kevanchi ene murimo orea ka masi hao. Hapa nye pahe. Odi. Odi. Odi.
3: Apa pati ama. Anko tumula.
2: Odi. Oh. Ish. So shupa wawa.
4: Apa pahe. Oh ta mwene. Eh mi ba. Mukalam papa hi. Eh, me to sakansa. Eh, simi kuru kuru kuru makutani mu.
2: No gore mo te.
4: Eh, ni katasene puya. Eh, ba geni karu kwasene sa. Eh, puya me vita kapa hi olala.
2: Oh, indeed. Ni mo kushana ni jipatala.
4: Eh.
2: Majiti mon level mo no gore wa kera.
4: Ah, no gore
2: mo. No gore wa no swera ba. Ba no na no kuru ranyi no pensa uno. Wa nyinno.
4: Eh, amwene. Kosu da uresa usuna haino wani. Eh, mejapuya. Amwene wani wu. Mina pitimpina. Eh, vati baruna kada moro. Kinera we, eh, kimumule. Etau, komu kwa atwa wo piera wo. Kupwene vayedi ya, kinera havala pina ki uresa usi. Wewe leke hala gabiri leke peyo.
2: Ayo.
4: Havano toti vato. Situnsa sinaki kwanjira wuna sekuwe ririnsa. Mama puya mi, eh, kumu. Kola lava puya memuri mola ai ai ai
2: te tinkare ranto kuprima nima kushona chipatala ora manje murete masi maya pitimpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka mpia ati thale na thawa enarwa mpaka kukhala open sound ha vaka here kuna vure ya murima retele ndepa moha itum mpaka nyuani wu
1: ke woto kina pa kelaka kinona ko wiva amwene Kereke munguma. Warwa mahiku na nachichi mihana. Ani kopiri nari oche kula. Ni wananaka. Awo rukunuwa. Eki rukunuwela. Ne uuluma. Ne sheni. Yosu wela. Wako hani kopiri na mimi. Yocha enotuwa vateva. Kika ye yocha ru. Nche kula kantea ka. Niva nihana kamiaha. Ndeli hana naka ipiro. Vano. Awo. Ina chuno wi I va onya kulihana niki niwo wi asitiana tina marudasha ina kwela nto kino thama wo we konki kachela amwene wadi wo were ya wi mika pakile ka sothene awe hi ne o chekula nena mikonna ka wi yala ahili piha kera ka wi kuya e ikachele ke pahi porque e tempo era e panediwa kera relaka ka kone nde mo wapi pimpina Na hiya wii, wano ya kulihana katani hiku.
4: Amwene.
1: Enero miki nja, kinao thama. Kiniwa warupe sa uu.
4: Amwene, kivekele maso. Kivekele maso. Amwene mi, apiti mpina. Ay, o kitatu wele wani.
2: Ayo.
4: Mwiki kilote tu, yeno kipiti kusha.
2: Yomeme sa manyaka.
4: Kikilote tu, o kikunusela uashkerta. Kilote tule wati reita. Hey, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimia.
2: Ayo.
4: Vahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwano ni mu. Kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa ibeishu hainiti mwimile isasivela ya mukalai. Meshi mutiano ulama irrespetu kano ni miyano. Apu ya kilakele ni mwara kola
2: Wano titi
4: Mkilakele
2: Mwina yo thama Vateva mwaka Mwaka no pensao Mwaki panyanya hen
4: Hey Amu ni wawa sika katu mwaka iseru Meshkumu Karote po shimwa Mika hapa kilu wono nyanyala Vano Hakupuende veli kinera o Apaliki yu resa usi wibidu hante watu.
2: Ayo.
5: kakone ke wili ko ne ke pe bana so sina ke phanya thutshunsa so nya huwa sa sa kurerensa sika mune etwik kushendo wani miano uthamela open sound no aya mwana amara ka yano
6: ya no kangwi bani
5: apuya haneto e isesi nlesa elami na pia
1: amwene hakuba
5: de la elami mutiana ulo sakula
1: aniko pili
5: ii okay okay hiye mikilote
1: aniko pili
5: walota we mika hakamala
1: orest house ni puruno khala mulopo na njiji miho nyumu akelela orest house asimwe diale mnona nyu atanda tanda orest house ni puruna ya ni puruna njiji miho nene wanoso
5: when wa meka kakelela orest house mwa watiti ya na
1: asiti ya na hilo hiwa kala hii
5: apuya mutiano le ya napuya
6: kamalando kom
5: eh mukila ke le apuya mutiano la hana kitu ya
6: apite bina mno te pireta ya tisa ni kondrida
1: mikina
6: mno te pireta aditala masiva ni wana ne
1: atuyo ani kopira hoye amwe ani kopira ni wona ani sona chove chove kiupwe ndo wera cheni ya phanye awo chumu lokwana mukumi pahi eh unungwe akhala no sulu na nawe ere ke ka kone ko rest house o khala njiki mi homu do pane ne yo nyumu ri amwene musomede baba
6: ayo mashwa wo were tweet si titane le kinro over he kanoni no ninno maye piti mpina adi tani ko hobira la mno wona ni ulu vala wo aye nywala bano itu sinchi empire de tokutoko murani wani we iwe mulume ke mpani mwemwe inavalila mwemwe eshikwatarele uniwa maya pitimpita mpani mwemwe eshikwatara mwemwe tu yesu ulumwe kwa tribunali mwemwe manonto ila mungulume lanyo atiti yobahakani ila mnawe la basulu wabahakani mlupana mlupana mlupana kanyeva mlupana kanyeva maya pitimpina na vitumara antiti mihuma ya pitimpina vaye ndaya ati thala evinya ken paken ro rest house mwa mwa taram paka wayo mo vakasheni mo vakatu watara thara yala shimwalala hira yala ya timakelike bwira ya mwa timakela shiti ashimwal rest house na vitoti ani ko biri e nono li hamuru nyo ditani ani ko biri kama ana musi wala maya pitimpina la kiana musi Hini suwe lahu makuwa ni no wakala wera. Nyutiti mwoteke liwa. Mwatima kila uni, mwatima kila watataya tani ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina ateke liwa, antima kila watataya tani, watataya nyutiti ni kuhabiri. Manonto nyoni kuhabiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka ukala opensau. Opensau no mwera mayala yupuili kemotani. Kahitifano upuila ya wera ya opensau ya taratara jimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwogo. Nyumu wakana na musi.
5: Apuya. Kile vele liwe babo. Verdade open sound. Na mpode mtu unyanya lele open sound. Purka yopaya yopanya ya. Anakalavo mtu woka vya. Na nare kale witu mpu ya yola. Wike ere wii. Oka ona papa. Eh. Yomis. So wakala ya kere lele open sound. Wino atuhisu wele.
6: Mnona.
5: Kina mutoko za tumpu ya uwa ukishe kura. Tipoje nkakule la tu wito kinanyanya lelo pensa wala penu nya oya mutu awasa amusi okona winko semana pili.
6: Hai, nari iraburima munaro wani. Panonto va muhipa kiketo yele. Chwe toko tuko nirafa. Miyo amwene. Na tumpu ya. Na vetu na ama ya pichimpina ari ama arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Alamu arinyo. Mwapanyi mrete.
5: Kuhiwa o.
6: Mwokole ili topaka ila ila yowere ila. Mwonyonyiwa. Mwantima kilo pensawu. Pensawu no mvarani. O pensawu no taana ni uleleni. Mwiki mamusuru kuhiyo li mranyo li mwumali hiru pensawu uu. Ayo. Oliva, socha. Zerani hao tomuni tuna umumula. Mwana mwasa mwaru usiririere.
5: Yae. Amwene wabu kwa lakea.
6: Onanara mwapwe
5: niyo. Mkakule latu.
6: Nihiwe to.
5: Mkakule.
6: El programa ya Samawani Yoleva en Cotelava. Na wie Apitimpina, Maria Fazenda. Aniko Obiri, Luiz Daniel. Tumpuiha, January Eduardo. Nantutu, Fernando Damas. Mitipo Sawahiwa ni Adolfo Sadiki.

0: pepa ni di tuntu mi cho on vela ti ma ti pa moni pa no mundi me ni ya kwimba ko siana wa malonje ti kala ko ndimo ji manyi mpo kubidilisa pa mene pa a moyo kazata kuchikala kwa afana wa mazita
1: mbali yanga afana wa mazito.